Sambo wapan, Sambo ko fili tu wada takichu. Wole ko ba boy wolo, jamba jalo, Sambo. Sambo.

0: namhlanjena
1: wami namhlanjena nomuso wami namhlanjena nomuso
0: engingawazi
1: mina
0: kodwa mina
1: ukuthi ngizawuphendula ngithini
0: abazi.

handi hana halaga te lokaci musu bihinka ngai mo kaga bagu gambon da gawo gamara habuhinka ba foshiwa gombo bore sika gawo gabo remo sikwe gombo musa isi musa zai zine misonga kulu maru Songe kunu maru Itanga ndu Musa Musa foi go pore wi kal waina kan Imandu ba Musa fo

no mamar kasai izo ka sigine musa ale he songai bore aran mahangal ai gbaran do songa hule be ro amma bai kulkan musi in kowi ai le ko tara non si mega ala ko ko ito kaina Daudu mun koi won godo labaro kage daudu garkwara Daudu furfura har furase akwai ga kani sungo ka imakan musa zai zane bai kulkan musin kowi ndu ningu fulibero na se sore mega handi hanno Daudu tunuka albaza Seruun yadda ramu gimbon Kano yaje gudugar mu. Hare giti baru. Daudu mamar mu giti kwaize. Kwaize mu sitangam kalbaru bu. Ana gari dan bariyoga. Bariyogi didi che follon follon. Atun gawa gogo koy gom. Musin ka go kan ga fonda dan game. Musu fatun Daudu sai kambun wari. Musu fatun Daudu sai kambo mega ani duwaro ko dare Daudu no ko kora salise Musa no kora gan go hala Daudu ne ngaidu hali go kora Musa Daudu ne yaji hinka danga Musa fa hai Musu fa bar gizabu dika hari gogo doru kuru gogo doru inga chala aga adiga chala na nukala ye musu babu abar gisa ga di Daudu mamar gobar yobo azagine Daudu mamar Daudu ni takuba dangubu ngoka handi hanno Daudu sinti mburu songai ma Daudu ne songai musu inkaka mongu buyam Nde Daudu mamar no nawi Ima fa apa te songai kuni gingar kuru Ima fa mo te songai kuni humburu Humburu oguru kogo songai Ama kotoko sinu songai Musu humburu halin hada ngara shikoto Ika ine musu zai se Daudu mamar musu inkawi ne kan Daudu mamar noni wi asidu koitara kalandi ga te sa daga ri wanda yayi magana Daudu ninga te sa daga ri in Daudu te sa daga ri so kai dan kan wanda yayi sa tatu kuru Daudu mamar goyi gine Daudu mamar ifo gate Ano ko tere wodi mo handu iye digiri iye digiri biye musa zai daga ba mu